ngekhona lalela shiya pass ngiyakutshela nasi through god lo mdlalo womoya anginawumelana nasi helele ngiyakutshela nasi sengiswile ngaphinde ngabona kuzana nawe imihla nezolo sengiswile ngaphinde ngabona.